יש לך כמון לי קונגסט הלימות שקואופרטיבס הוא הכי תכונית יש לי נקקה אצ' אור שיחה עם קיד זירו לי הון על הנקוון נקה כיכון לי נמלס אל צ'פול השוק הרי הנאי שיבשקוש ודקוברה לי קיוקוג'יק שיקולק סלי נאחי חונחו סלי מועפל סלי חונחו שקואופרטיבס סברקוי נקקה אצ' אור שיחה עם קיד Ukana naka mandoshi chiru li kakwa dios li matan nashkeke rena naruto kulak kuchi konzutak sa leikyan Resh kampa li hunhuk chi sila li hunhuk chi nalek li ka ush li serak ik Koa kyoko chak chishpanun kil malako kaina ko chishpanun kil sa leikyan chi hunilesh lash li kakomon Di kongesta li hunhuk chi kooperativa saban rubelajo naka banu akkwichak Rahtlan nakahuti ka chiru na kyoko chi kulak sa leikyan krikin li shteng maga li molam li nakulak erikin sa li hunhu chi kooperativa sa barkui kwanke publikomon no kyoken le shkulti kan kil chan rush barisin ki li hunhu chi angel hukana chi sa zakach ul kwanko chi kung amokak erikin to kwank Narin anak kwan nakapandoshi chiru la ish li honan laki kekere kakul pal rishtepal le moe al na to ilan kung kamokak sa le kyang chire le sham chire le rochoch malang hayana warkwang le puk desibal esilal ho anak kombi es kakomon to kanak sa le kyang kwe kwachok le kaushlak ho nakabano raslal kutan na koy bini na ksa sa le chol na koy bini na kyokesh tishbanu gilik angel ho chandu tentosh banu gil ho alkujiklaesh Li nakike echkol chisholomingili hunhu chi cooperativas na koibeninak yokes chispaonkili chakrabre le cooperativa malas yokes chispanunkil li tak li kwang sale pen kwonakenao ho yoko chiske balre tal malajo kutan sakencheru naka pantushichuru li kakwadios ho yoko chishkultikankil shmanak yakakwi rikin ha am na chandak chishkunil Li kosotesiom sa shmen li ruchichwoch hain ut nakanaw ut ho nakakots erkin rahlal nak chishkunil li karo li nakakub li nakakhayali li nakasik erkin na chalchakaan na o kyal tonim ilo alin sa shmen li ruchichwoch utanan li nakakultika charu anakwan utanan li nakamadushiyak kujur li kakwa rin nakaan hunilik toshril toshtenka toshberesi sa lihunhok chikanghel sa lihunhok chinalik Li nakapano aja li bar na ko talimam na aja li bar na ko okenakwi ho che hunilesh na es li nakikechor chi kutuk sa lihunho chi kooperativas chi kelakek ere na sa kal sa li chikyal kyo kishishmanun kil li angel li taklikwang sa leben li stolvale ebliko kal ebli sahil po yanam ish utkwin li nakitalimang sa lihunho chi nangek Nakanaw na nakawuli kanghel hain aban na anli shira kanli shisik chak Rubalak malak anak kuyak e nakshikaw rasi chak ere butho nake nao akwi Di hongho li komon li nashisik karo nashikaw rasi kuyere malak nashnaw Karo nak e nakshar zashben li ruchuyoch hain Nashisik chanro nakta el chubek nashikaw rasi rib renak chihukain Tiyok chishpanunki li taklak o akwi li kanghel li kwang sa shpen malak li kwang sa lishtuam ko kanak kila esh li sahil poyanam ko li kokal ni kyokish chishkeban li chol chi tolok chi ukeng chishkawresin kilere na ka kekhon li sa ich kolak chukere ko akwi li rosotasyom tashak li kakwa dios sa leben rahlal akya li mar toshish el toshish numek malak ko nakanaw sa eru kla esh kwan li shtuam li komone li shtuam li kooperativa li katenamit Utli katepal malah aja libar nako taliman. Laesh tentotish uken, tentotish sakong, salihoho chik angel, salihoho chinalep li nakwam, salihoho chik kooperativas, li nakwam kakwit salitepal, salitelamit hunho, shbanak, sayruk kwan shkhalpal, chishunil, li mahela, li chahkilal, li railal, li nataliman kanakwan haban, naka cholok charunak. Mokotaruk tashkhalpal kwi anakwan ninka natikla li khalak kwi anakwan ninka anakwan li okeng li akong li kawresing li tolok tento la o li nakak sipal hun li usilal li hun li chamilal hun li khalak tento nakto okeng tento nakto akong tento naktaka chiktik salihun hun chik angel li na kwan shwanunki salihun hun chik operativas Salihonjong chinaje, salihonjong chitepal.
o nakenau makahen yo kochi ispatpan nakwangli halak nakwangli chapi loblesing kui la o in anako uken kui la o in anako sakon kui la o akui kwangli mata nechiku reshkaulesing kilke aban in anakah tolok in anakah shkaulesing kilke aran akui kwang stona lichah kilal aran kwang lishni malru lihunhu chirailal inakil sali kalepal sali cooperativa sali tanamit hunhu tentobi nak to uken tento nak to takon nakinkachal kahwi to ilok nakinkachal kahwi to apien tento sakal takachik kichisala o shumanak keli takah li usilal li chabilal li chabilobresink li yokochisikman li nakasik li nakahayali inka hun inka kwibakwitish kamsa usilal tish kamsa chapilal malachopre li rusilal li karuta taliman keban sa komonil hokana chika honilo tento to sakong bayang resh halpal li rilopal chish hunil li mahelal chish hunil li railal chish hunil li chahkila li nakataw sa likatyuam li nakataw sa shpen li nakhehunho sa barkuin na ko sakong hokana sa ich ole sugere che hunilesh li nakike echo jirabinkilish ki abrkush fede kobera kyo kochi kulak sa leken rekenshtek maga na ka pantoshi chero sa kal chenjan kachkol li honal li nakike ke reka kulpal reka kebal chi ilang reshke bashloka li hunho chi esila li hunho chi naleb li hunho chi atin li nakulak sa leken shpana angel ruho na ka kots erikim Chuban nak mare nakil nakakeka kaush lepal umpatak chi ilangkut nakataw re talil ho akwi resilal nakmabar chik na rum na talimang hunakli kaoresing hunakli serakik hunakli nalibak hunashwano fede kobera sa lekyang klaish lekakomon li konkesi lukumuhu chi kooperativas ukanak nakatoch lech ol ren nak kyokesh chi oken kyokesh chi sakon kutinka Kekahwi kyoko chi ilok, inka tokanak chi alko li kuk, inka tokanak chi kwan kikuk sa li kapos, malak kyoko chi ilang, kyoko chi kwark, makwa haan li nahman, makwa haan li nasikman, inka takabanuho na keishke sa li atin huho, nakmare na ilman na hunak li poyalam, hunak li komon, hunak li sah alman, hunak li sah ish, mare kyo chi rautesi, kyo chi tenlik, awan la atcha kwilut baka shabano, Aran akwil na kanal li chah kilal. Kwi la at yogach kebal retal li mahelal li railal li kyo chi kulmang utinkana ka chika kwi re shkolba li komon. Mag ah e nak yogach chi shkotspal li resilal makon. Mag ah e nak tarawak la chol mag ah e nak yogach chi khitok kwi la at hinka yogach akwi jokeng re shkotspal li railal han. Li nakasik anak kwan li nakah han tril pal chanru nak yokochi takon yokochi okeng renat eba raila leba mahelal hain ta satq chi hunakwa karubi narakhti pal ishqanaka kwa ishqasqits en ishqa komon asociados asociadas sahil poyanam ho kokalu ta holominel religujo chi cooperativas nak tento ta kakawresi ki aban makas eta kawresi akwi kuilatin kana katzakon kuin kana katoken tento Tasik li nakhek, tasik chanru nakpatoken tatsakon Sabarkuita kela kaushut, sabarkuita asik kunak malep kangel Lita sachoksh yuam, lita sachoksh kwankil hongok chi railal Li hongok chi mahelal akwi di kwank sa li halang halang chi kooperativas Saka en kwan anang kwan o keng tatsakon Primbal chanru nakchish kunil eba railal la mahelal haam Maka akchit li shkwankil nakta raqeq nak la ho taqa tikib shwanunkil angel kaush hat chabil re naqa anta uken kakwir shabil urzinkil qa kwanxik sali hunhu jina akhek sali hunhu jik operativas wakwili kalibala kalibar na kwa talimanko naka khultika ma ani chakku satso rabinkil li hunhu jiesila li hunhu jilalab li hunhu jikaush Lenanum simang sali pukte sibal adin ha em lenan koksi reish num sinkil shki apshkush fede kobera te topan lenan ler te toli kaush kuyinka marerach
kahkuiza li hufu uchi cooperativas na kamandi esilana kanauna kakwaye na banuman kahkuiye na kwangli kawresingli zorlog sali hufu uchi cooperativas eri kilash li kanachin, kawachin, li asociados, asociadas, li sahil poenambli kokal apan rechza cobre sin kili kaka ush, rechza cobre sin kili kanaleb kwan li pukfesibal esilalha indi na roksi ferekobera rech kambali hufu uchi esilal zale kyanka anakwan chuchu keng reten ang li molam maga utan na kapachushish manak nakchik na kulak si esilal hunko manak nakmanchik li esilal li na lebli kaush li na kosmang erikin narahlal kutan udaan kwi utan akwi li na sao zalikachko la oren tokwang erikin hun elik shnum singkil li na leb shnum singkil li kaush manak laish na kenaw akwi nak la tawa hunak li komon de atinak de serakik ut la o arin na katerta e chanchal kachol shkotsbal yasilal shkotsbal din alep sale kyan o kambi shkana shkakwa shkaspitin de konkesa li hujo uchi cooperativas un sutru chik na katakla linim la sa ich kola chukere ut hon akkiah kui rahlal chukere mare anakkwan hunak li komon yochi shkola niki hunjak chiklish Yuam, na pamanjoshi juri li kakwa dios, wakwi, na atakla hun linim la sae chu olas chukere, chukakwe la atli chukachi shkola nanki hun jabchik la yuam anakkwan, manjoshi li kakwa dios. Marinka turuk shkebal shkawa li hun hoku chikomonsh, wanak mare na male shakwi, inka nakanaw tok bar na kuera bi, inka nakanaw bar na kishtaliman, la ish li komon li chukeshi shkola nanki le cha, mare kuer, mare kulak, inka nakanaw, li kakwa dios tashakta ochpenin gare, han tashakta usoptezin gare, te numsi di unal haim chisaza le chol shman na tokwank le juam narak nashke na tokwank akwi li taklak sale ten te jokent shkotsbali railal ho joko chishke mas inka renak shke bal shkomon inka renak shni mobre sintidu li hoho chi railal li hoho chi shakhkinan sale hoho chi kooperativas li nagman ban ha na tokwank re shkotsbal re shmesum kil sale ochoch renak chi hokai makar chik li railal makar chik li shakhkinan hokana sai chole bicho bere la es li komon li shkele matan li kakwa dios renak kwan hun chapchik le kyu ambut chenum si chi sasa le chol inka na kanau karu ko kuwe ban tkwi ma ka li rosoptesion makhi li kakwa dios ta kana kerken anta ochbenin ere zaklal kona kake ma ka nashke pi ma ka takapano ma ka li china oben ma ka li kashlan kwa ma ka shkia li toa kaj li to kashlan kakwi ban li rusilan li bantoshik na rak na kwan li kakyu am apan na kwan kakwi li kakawilan laish na kenau na unak komon mares arailan za chakilan kwa maka kwi li shtaish chol maka karu hunak atin li shtau ta kwi shtaish chol aban anak kwan li lat yoka chikwala niki huncha fikla yu am kwan na kawilan aban toshi chilu li kakwa dios li matane khaen li kyo chishleban Joka kwe anak kwan, ut, anak kwe li nakapa, sa epeen chiku ni lesh la ish li kakumon li nakike chol chira bingish ki alkush fere kubera li nakulak ki erken gaflal kutan, kwan ko arim, tali kyan, sa li pute si bal esila haim li nakakam, li hunho chi esila li hunho chi nanep li hunho chi ka ush, kwa ush ka kwaz, sa li kyan, sa ish tik lahik, li lok lah po haim li nako taliman kwe anak kwan, li ish kwak shak po, ta wadiyos ta shak akwi, ta usop tisiyan kakke, anta shak ta persin qekwi hokan zalish chol kwi hokan ara shban knaru ta ke kondi kangel ta kabanu kulak kwan li solo kwan li kawresin ta kabanu kulak aban kakwi ha an kakwi la kwa dios nashnau mato kulak ma inka utkina ko kulak mato shwire li ni makwal dios le kapen anta shak ta usop tesin ka anta shak ta ten anke Renak taruk takakyal kak echish banun kil li us salihun huk chi nakhek utkwal kuchik salihun huk chi kooperativas. Oka na nakash tikbal wa yakrok li nalepak li serakik li akyoko chak chish banun kil. Salikyan la ish li kakomon la ish li kanakakwa li nakike echol chi kapinki kwal kuchik li nakish kolomeng salihun huk chi kooperativas. Malah li nakesh ilok jirish li awb li nakesh ilok jirish li ujinin kwakwi li nakesh ilok jirish li ayin oshib na lep khain li kwal akhil ruhu ut mare
Okrechi kawuklik angelza le ben la esha anakwan li komon li poyanam li asociados li sahil poyanam li nakesh okenza li uship tasalchi na lego kwaye li chokochi shkieban li uchinin li kawresinkil li angel hunhun re nakmahalman manalan manrish li kakre ruli ruli akwim kre li kooperativa malaksabar kwinay China mang sebab tu yang bos mang jenis bos di kain dan wal akhir ru sali kacu am la oli konkos di kungkung uci kooperatif. Contoh uci kau nak kui kau nak kui nak awan oma nak kau nak panto ing ana ru tak awan jenis common. Kalau nak rasa kebal hain dan nak tahu ru nak kui kuan common jenis akhir han kain. Awan maka garutish ayik garuah enak kuanaran. Anita hurtikan jiku garuah enak kuan kebeba komon an kakaushlanak maka. Tento takaltish kamarib jishunili nanef jishunili taklak jishunili kanjel li kuan salikunjun uchi kooperativas o choko chishkiebal. Li uchinin kuan rilom chirish li kanjel ankil li kunjun uchi akwim li kapel li tse. Kakiyak tokchalen jak nak na aumang. Bu nak na halte si mang kapiru. Kakiyak nak anakwan maret orto buli kapeli. Si. Utkwan angel laish na kebano. Renak ta halak li rilopal. Li ru li akwim kaan. Halanchik na ukenaram. Aban kwi. Shokulak sa shikap tasal li angel. Aktento naruto okchi kaushtak chinalibak chirish. Li kayin. Utmare aran. Kwan li rosh li angel li shtasalal li nalab ki yoko kwe chayatina kanak kwan. Li shkayin kiru li akwim ma kwa chakak kwe choko kwe an katra kena anak kwan shkialot takak am. Tentori pan chishkuni li karu yoko ti shkiyachin kilre li anina lokok. Tento kolchok chiku bar kwan li retalil li ru li akwim li nashpat slak lokonen sabar kwe toshik. Onak la at nakak amro la kopim sali kayel mareran la tinta mareran senau mareran San Pedro Kascha mare sa hunak chikli dinamit nake amro le la kopim la ishre ish kayinkil nakanau manim mako macha marash maan La at nakanaw chan takal reru li ru li akwim kaan li oka kwish kamaza li hun kayibal renak ta kie chi i. Manak kwal akhel ru li shna wal chi huni li esilal khayin. Shkie chinkil hun ru akwim wal cha ach. Manak la at hon nakakul li mahekwak mare tatesh kwech mare tatesh ho. Utkwi la at inka. Aina kat malahinka kawresin bilat rikin za bingil li alurak tishkiakwe hakiak marela chak amli o marela chak amli chin marela chak amli pish utkwi apisha marek ahirnak malak tukhurash malak akshokji shokbal rib marek jo chakshik luli akwim khan karak lunaka kawshlalat Tishkiakwe huni komon tarak lukokakwikin. Mare kwal kuchik, unak komon li kwan li loklak tumeng chiru, mare kwan li bele balchi, sa kulak chi lukokakwikin, utishkere tal, nak kwan shmahelan li karu joka chishkayin ki, mare unak kwi, tishkia chanaw, a esilal malakana lebhan. Awan, La at kwi inka kawre simbi lat kwi inka naka nao shkurbal li esila li nalem li barkwan jishko tsa gwiken on naka tauru kukuna chilan kil on naka tauru kukuna mahekwan kil apan kwi la at aksha kawre siya kwi rikin jishuni la naleba kwa ye utitentora ta nao ril alish chabila luli akwim Onak kwi naka ulti chambi li karo tishki akwe hon. Kwi haan, kwi akomon haan tishkulti kajaku. Nak kel, nak ahenak,
نق رش دی تارو که کچیش کهین که اوت گوی لعات نکنه و نتخو کهان اونه کسو ملا اوت مارین کچی تا کهیلی توخ کنچه کو ملخ دیش کمون ملخ نقطه سوت ایخ چخ توخ تا کچی کریتل تا قل چن روش چا بیلا لی رولی اپیم خلی تا کم نکو سوت ای بایق سالی سیرق ایک سالی نالی پاک نیکیو کچک چیش پانون کل کنچک کتن آنخ کنچی ریش چان رو نک نا ایلمان ملخ چان رو نک توک آنخلق سقل چی چا ایل سقش تعمال چان کچک رو بلا از کن ری لوم ریکی نکوایا نکوان نک تقان ناو ری پل لیک ارو چو کچش کیا چی انکل لیک ارو تارخ لخ لقونل شخان اقوی ها اندش کیا کوی نخ انک انا رخ انک انا روخ کوی تامین چی رو کوی زی چوچی لو اوک تشکی اکوی نک لیرو لیکوی مکان راش نکان آخر نک کارو نکان اکوی لات که کوی سومنگیل نکو کان اینکان رو تا اوک چی پلیتیک لیکین اینکان رو تا اوک چی سومنگیل سابان ماره کوان اکوی هونال ماره کوان اکوی کتان نک لی کمون این ماره نک کلمان سخونک لی کهیل na kyal mahi kwang tara malak kyal chik chwa kwil pal na kyal kwisin kil tara sali na khe kwang katpe kyalak karo naru na shkyo kyalak karo naru tishke akwe ut mare kwa na kyal malakhin ka apan kwila at kyo kachwano kihun ka angel li kihun akchapi lo onel chishkuni li karo tishke akwe anta ten angle na kta chapi lo bresi chishkuni li na lev li ka angel Di kwang salaben, kuila ating kanakasumela, taka kuiretan na sa hun kutan na ruta chichaki, tichan ruhain, naktiya silal in kaus na ish na kenaw malak na kanaw sa komunil, humpat na shik, humpat na numerikin na palchikli komunrikin na palchikli poyanam, utlatrak mare kwanza achol ril palchanas munak in kata kulmakli na lefan, Tawan mare bla komona fili konker chakat akshesh nao. Udlad mare rahin ka na kechi rishem na ta kulak li kene un bayak li silal holi jo koku chi aki na kanak kwan. Kui na ka kebe reta lish ka kumon a khel sa kal ru ril pal uch na le ban kil rish li na le vha in li jo koku ish ka wali sin kil ki banak kwan. Li jo koku roi enin kil Aban Inka zakal daji ta chon chirish li lok lakhtu ming li na roksi jaka kankhil khayin. Shba na kwi ha anj men kwa na kakao shla. Tot anek si sa li na lev di jo koku chi kutso ka na kwa ni jo koku chi sera kik sa lekyan. Zashkawa shkiap shku shfere ko bera li kin lishtan maga li na kulak sa lekyan. Rakhlal kutan na koksi li pukte si bale si lal hain da ishkos bali kong kong chi si lal. Inka tot anek we chi sa li chah kilal chi sa li ray lal hain ha. Shwa nak chi hukan taka kere ta naka akhon lim na makhelal. Kuin shmeng kwa to kao shlap te rish li lok lak tumeng. Kyo ko chi shkyo kupan kil chi shkunil li na lev li shtu sulal li chita sulal li kankher khaan li tentora taka banu li tentora taka num si. Renak to kulak chi shkunal li lok lak tumeng. Kyan anin ka tarak chi kakhoni lo taka shwa naka na uken. Resh lo alchi shkuni li ka tredo li na kak sa li ka hong kabal sa li ka kyuam sa li hong hong chi kooperativa sa li ka kalipa sa li tenamit. Aban, shpeng kwa sa palchkol.